nguo yangu asene si mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe nguo yangu asene si mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe nguo yangu asene si mwagire mtuzeha sana nenda finira cheche mekwe.

Ngatibo ombusa tanga ne usama kosa Anumuna sisi au ya sama kosa Amuna yeye koma sama kosa.